yabna atu ayaputo ayaputo uyati aputo ni emusawoso me ana media melon marowie muanyakufu achiawa yabakoto menene upia yatua batakomu obominchemu wanyadi ya mijemu nanofia sapetu bre yabani munkwati ntai ubati ani fo didadde tani ya yamia ani munkwayo ani wanu alikumyo wanyajari wanu wanyapeme wachampesa mpesa wani madini ya pe aridi amina kia konya watina se wadi mitia tenanato washame koma wani mini ya waya dia waya mepe washame koma inaya man koma ashidia abina